On yada fwa ene day wuti me. Na wosu su ena no pay tobe kenti na umu ne day. Nama kwama wasuru penti kosu janu aderi wa umuwa. Tanku wa sawo nina ube tuniwa. Na ube di wasu nkunimu. Senasansi, patrini ni. Uwe ya jengi, jesai jatamuwa.